0: wala doon ang sumari chi. Minta inyo na ilagay yung damang kapatadara.
1: www.gmail.com
0: Sumula inyo kapatadasa niyo kay www.gmail.com at www.gmail.com Madasa niyo kay www.gmail.com.